Inti said the name can omukura ne san my mefat tablet. Yeah, no say when your malaria unye binumwa si siya no na abwa na etu malaria na se amao na ohwa san ayodin bim enrain na available ewo pharmacies ni nyina.